0: Mwen yon fini, di moun la kret nan men. Mwen kret, mwen kret ma fini. Mwen kret, oui. Mwen kret, mwen kret ma fini. Mwen kret, mwen kret, mwen kret ma fini.
1: Radio Boss FM 103.9.